0: visa, promotion letter. If you tell about your Lord, you are doing it. Yes, Oluwa.
1: Amen.
0: Eje gbo iri ka to won ni se agbara lo.
2: Gba daddy ni awon to ba woju Olorun fun omo ki won jaje. So ojo keji won ni ka ra iso wa. Gbogba to ma di November time yen mo ro pe boya mo sick ni. Gba to ma di December time yen mo ko ri pe period mi stop. Gba ti ma fi se test mo ri pe Olorun ti gba ogo. So ti mo n beti Olorun fa mi se fun mi. Mo dupe lowo Olorun baba labi amọ pe Olorun ga.
3: Igba o le tin wo mo.
2: A ti to 14 years.
1: Jesu Kristu ka bi se leju mo. 14 years.
0: Ari re mama ta ba di ka wo ye ki gbogbo kan re ti wa ni church bye bye. Nitori service aro ibo ti kede fun e o ti to ojo meta bayi wi pe so ajo wo godo re danu loju wa aro ina ni ki fun gbogbo eniyan ni apu kankan lofe adura aro yi a le o fun awon bi ama to to iwo do yi majoko sile isi ta aro yi ni si majemu gbogbo awon baba baba ni mama anu e ti leni bole ni dale mo to wa ni sangu ota logun se so fun olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye CAC ago mafa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o ba se npade ni dale mo na la npade ni fo yo dara fun wa o lo ni gbogbo eniyan ma fi orin ranse afẹ omo olorun to le fi 2000 bi 1000 bi 500 ranse bo olorun ba se ko si oni ko se fi ranse iba kere iba ko wo sa ri upo dasi iye kiye lo le fi ranse o e fi 30 ranse o lóni ọjọ́ ìsinmi lórúkọ Jésù ò ní wọ owó tì orísun owó rẹ ò ní gbẹ o a ní táwọ náà o ọlọ́run bàbá alábìyàmọ o ààyè ló wà.
4: Hello, hello, prophet 09060571110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamo.

ma ko pe e ma fi dipo ile ijosin e ri daju wi pe e lo ile ijosin ara awon mole bi yin niyan ara e bi te tun ni niyan ile ijosin ikorajo po awon nigbado agbodo rira wa bi e bi agbodo rira wa bi mole bi debi wi pe nigbati enikan ba wa nu isoro gbogbo agbodo ri wi pe gbogbo wa lajo wa nu re Bi nigba ti enikan ba nla ila koja kan abi omi koja agbodo rira wa bi eni wipe ajo nla koja ni agbodo duro ti so iyen a je ki sense of belonging yen ko wa wipe awon ara yi o fi mi sile nigba ti mo wa ninu ila koja iru eni be na yo ma loye wipe nigba ku gba lasiko gbogbo okan re o ma fa mo ati darapo mo awon ebi re debi wipe beyan ba bo ka fun o ka se bi apere beyan kan ba wa nle iwosan fun itoju ti gbogbo wa ba tuyaya ta tuyaya jade lati lo re sabewo e ri iri awon eyan ti wa nbe ati bi won o se ma wo yan pe nbo la awon eleyi ti wa boni ati kora won wa nigba ti e ba boya ke to lo abibe ba lo ton ti e ba nso fun awon ara ile ijosin wa ni e ri iwoye church ti yin ma tu yato ama bi ti e ba tin se pe ami oraye mo bisi oraye akini kan kere yo se bi ene tapa se ile ijosin feran omo la keji re gege bi ara re bo ti le je wu pe kese awon ile ijosin nikan la gbodo fife han se kese awon ara wa nikan la gbodo fife han se omo la keji gbogbo enikeni ta ba bara wa ni ipo wipe anilo lati siran lowo fun lotun abi losin nigba to wa ati gba ti o wo niwon bi agbara wa ba ti mo niwon bi agbara wa ba ti gbe a le gbianju ati se fun o bere ko bere boya ngba ti awa woye a ri irisi e a ri countenance a ri reaction ne abi a ri ilora eniyan fun kankan fun bi apere boya nu oko lati ri pe owo moto ni o fe daja le laarin awako ati ero oko boya kini kan la ri po fe daja le laarin awon meji asire pe agbara wa gbe lati yanju e iyun na o lo fa gidigan nigbati ebi npa mi teyin fun mi lo nje nigbati ogbe ngbe mi te fun mi lo nigbati otutu mu mi te daso bo mi a bere pe ngba wo la wa ri o ta se gbogbo eleyi si o nigba teyin ba ti se si omo la keji teyin ti se si ene keji yin te se si awon eyan mi won won yi te se si awon alaini se se si awon ti o rowo hori lawujo yato si kawon kan ma fun bread ka akire fa awon eyan leyin ti an da ibi opagba fo meke si lu nigba te ba se nkan won yi fa awon ara awon ti e ri pe owo won o to enu te si ran won lowo lati mu ki owo won to enu nigba na le se fun mi Eja lo sinu abala ewe orin laaro otuni gege bi ise ti wa. Ikoni konka agbomogbe Wellsude 89.3 FM. Oluyole Estate nle Ibadan na la waye.

0: Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa e wa wo se Oluwa iwa ro ti o se ni aye o mu otetan di opin aye o se orun o ki oko meji o si fi keke ogun jona e duro je ki esi mo pe mi ni Oluwa a o gbe mi ga laarin awon keferi a o gbe mi ga ni aye Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa
1: and every song proclaim you will love.
0: Tori na egbe ori yin soke eyin enu ona ki agbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi Oluwa to le to lagbara Olorun to lagbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi Oluwa Olorun awon omogun o na ni oba ogo. Ogo ni fun Olorun baba ogo ni fun Olorun omo ogo ni fun Olorun emi mo bi o ti wa latete ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ai ni pekun a

0: tọlọrun ba le so ila koja jabesi di eri fun
1: o fi more olorun o
0: ila koja ti e na lowo lowo yo pada di eri abe gbon ti we chronicle so ninu pa di jabesi ni
1: o de le ka
0: o ni jabesi ti se olola ju awon arakunrin re to ku lo ma wo eni to ti pe lomo banu je tele eni ti ebi ti ko ti ara ti ko ti ore ti ko so wa di ori apese ni bi ton ti ko sile yen
1: hey angel that singing
2: you want me you call me
1: hey
2: you want me you call me
0: iwo pa na ngbo mi laaro yi
1: to
0: je pe ila koja yen yo di eri fun o
1: so
0: wa di eni ti gbogbo ebi ti gbogbo ore celebrate nipa eri ti olorun yo nda fun o nipa ohun tuntun ti olorun yo se ninu aye re.

0: gbogbo eyin baba toro omo yin je logun je pe gbogbo lala ti la kaka inu pe ba omo yin o se je eyan
1: ila su ila mo
0: gbogbo lala yin ni pe ba omo yin o se eyan ti won yanju
1: tabani ga
0: a wa ran mi laaro lati kede esi nu aye yin pe loruko oluwa olorun awon omo ogun awon omo yin yen won yan won yanju loju emi yin awon omo yin yen won serere loju emi yin awon omo yin yen won je yan
1: toro re to se laye mi
0: loju emi yin awon omo yin won rogolo wahala yin lori awon omo yen loruko oluwa olorun awon ogun ko ni ja sasan
1: iyen ko ja fe ni.

na gugu eyin ti baba yin si wa laye e celebrate awon baba yin o be ke mo riri won ke mo riri patakun takun ton ko ninu igbe aye yin baba mi nla kaka o gbianju pe ko mo nsa le je yan pelu iranlowo olorun olorun ti wa ran awon omo ina lowo e mo riri awon baba yin ma moriri baba laaro yi ma fun eyan melo kan laye lati peso ri eto laaro yi se pe ti e so nkan kan nipa baba yin boya pa legacy won ni ke so nkan kan nipa baba yi abeyin iyawo de le so nkan kan nipa oko yin

abeyin omo teyin na le so nkan kan nipa baba yin e je se iwuri fa won baba yin ma fe ke ba le ko ni fun gan ke ko ni fun baba yin la aro yin ijo ni ijo ni ton ti e so ni kan kan fa won baba yato se si mo play la aro to se jade yin Number te ma pe si lori eto laaro e na ni 0916893100 0916893100 abi 0915333493 e tun le pe si 0911333893 Baba mi mo fe ke mo riri awon baba yi

0: ni ko ju leyin ko ju bi osu kan lo leyin tawon lala yi wa won ni bi se tawon tin sise won wa da won duro
1: ori wi pe mireku laye wa ki
0: won na stack awon ni bi se yi
1: abracadabra ti pa koroko won ma ti so gbagbo di business o
0: won le le mu ibanu nje nla wa fun awon

0: lo pada fole
1: ka ma forogun won ni yawo awon sa ku eru ko le
0: o ti
1: o fi awon omo meji ile o fi won sile fun
0: iyan ri
1: o ikomodun mokanla ikomodun meji.

0: ni arabinrin wa lo fe baba kan baba olokan ni adugbo kan ti o jina sadugbo awon
1: ori mi momo je o eda mi momo je o ori mi momo
0: ni ibanu je ilawun won fi rugbe wusa waye lawon fi koko ni agbegbe yen.

0: won tun ba baba soro titi won won paro wa fun
1: opo eniyan loku ti ala ni
2: o pa ni waju ite
1: baba lo se ti
0: baba ni kon lo se n to ba ti.

0: pariwo pe
1: ki ma tan yin won ni won gbianju visa yi
0: ma si sere
1: ku mama yi
0: ni mo se so pe
1: ka meta na ti deny ni embassy
0: amura le ka ma amura le
2: o si ona mi ra tata kasanu
1: won sha ma deny mama yi
0: o si o
2: mama yi ya ra wa pa
1: baba yi wa so pe ipe ki mama yi ko lo embassy ni igba igba

0: mo fe ko pa kiti mole ma toju awon omo yin pelu iran lowo olorun olorun wa je ki awon omo yin ko yan ko yanju
1: olari awa omo re
0: o aye tabi wo birin na ni oko ti ko.

0: le wa ni rupo ti baba yi wa e Olorun to ran baba yi lowo
1: ba wo laye
0: de toju awon omo e ton yan ton yanju
1: se lo yi o
0: Olorun ninu anu re yo ran eyin na lowo ba omo yin na won mu ipinse
1: o laye se lo
0: won de bi giga tolorun nile to fun aye won
1: wa wari wipe mireku laye wa kiri
0: mo tun fi akoko iki eyin baba laaro yin
1: ba koroko
0: eyin baba te je abi amo happy father's day
1: ma ti so baba di business yo
0: e o si opolopo re
1: won la gogo ki ko
0: olorun a da awon omo yi si fun yin
1: eniyan wa
0: si awon omo yi de ma soju
1: ke wa wo so iyanu
0: iwo baba na to je pe o toju omo
1: awon kan wa yan galagala
0: e o ba de ran ti ojo ale
1: won lo so ko igbagbo nu
0: iwo to toju omo bayi o wa be ko mo na toju re lojo ale
1: awon kan wa yan galagala
0: o ba de ronu pi wada bayi
1: won lo so ko kristiani nu won lo
0: oju ale lo mama leju to ni le sise kankan mo gboro kira kita to nse lowo lowo.

0: ma da gwe lori eto lo se yi a o pade lo se to nbo ti Jesu Oluwa ba ti ibi o
1: a ye so nje
0: e ma gbagbe pe a o pade la aro la
1: ni
0: de de agogo marun titi de agogo mefa
1: yo
0: lori eto ase ibere ojo
1: emi mi mo wa bizi ba mi
0: mo dupe lowo studio manager ta jo se laaro yi
1: adari awa mare
2: ni beli mi
0: ah ona ni Henry Osagi
2: mi o kero ki su oju eti ki ku fun gbigba
0: o se titun e ma ri owo olorun
2: ta ti bele je ore mi wa gbona
0: ma gbagbe mo bi ma nso ni gbogbo igba
2: awon to pori bole fun yen jo mo nti won ri mole
0: pe Jesus sinu oko aye re
2: awon to pori bole fun yen jo
0: ba Jesus wole sinu okan re gba wole sinu oko aye re
2: mo nti won gbe sabe
0: o daju pe yo mu oko re gunle si ebute ogo
2: awon miracle to ri yen jo
0: mo fi le fe oluwa ti alafi olodumare lowo titi ojo mejo ta jo lanfani lati pade
2: pe miracle yen le lolo
0: nko temi ko yi pada Sunday afolabi ti gbogbo mi mo si ozana
2: like
0: oh, double.
2: I'm all up.

0: Emi lolope ni ikoni West Radio 89.3 FM eto kale si popona alaafin oluyode estate ni ile ibadan ife na le tin gbo wa loruko lorun oba loruko amcheda ameda agbalagba oye oba awon oba ni mo kin pe kaabo sori eto imi lolope loruko awon alase ati awon loga loga ni kan ni ebere latori mama wa evangelist Mrs. Lillian Bademosi loruko gaagba ikoni ta wa ye ayo Emmanuel Ojo loruko lootu eto ye adedamola omo baba olomi ye loruko olowo botini mi ni ti osan to tun je engineer mi o je ge ma ri mi wo te sin re mi gbo sa eri oruko mi o yi pada Pastor Sunday Afolabi yin na ri eyi te bon si emi lolope number 1 lolope leleyi eyi to fi igba gbogbo mo ri oluwa atun ti kale npa sori ofe Christi lati tun saajo wa lati dupe fun oba oke ojo ikokan leni ogun menu osu ikefa egbo shawada ni o tun wa jojo Father's Day ojo awon baba
1: shoro mi o
0: egbo soro yin na tope abi ko tope mo mo ipo tope nibi gbogbo bi te wa
1: ewo soro mi tope
0: labala labala leto emi lolope abala akoko on na ni abala tani olope eyi to je pe awon olope ti won tin fara won ni gbagede awon to je pe won ri ore ofe ati anu olorun gba ah to je pe won le ma ara won gege bi olope yala lori ojo ibi ni abi eyin na weather no fashion ni tin ni abi eyin na irin ajo yin han olorun ko yori si ope eri yin o se kini o jagbangba o di winwon o di mimo fa awon eyan gege bi oro olorun se so ye pe won si segun re nipase ojo odo agutan ati nipase oro eri won oro eri yin na o se kini o se pataki gege bi ogbon fun awon eyan gege bi ilaloye fun awon eyan eyin na leni abala ye yala e pe wole e so oro ope eyin abi eyin na fara won lori eto ye abala keji o na ni abala oro ase eyi to je pe a ti n gba alejo awon iko ati iruju olorun lati soro ase sinu ayo nipo jipo ki oro wa ko de wa ja si ope kiki awon to ba gbagbo awon na lo ni won ri iyanu oluwa abala ina wa fun oro olorun fun awon iko ati iruju olorun to je pe won fe lo abala ye lati ba awon eyan so oro olorun lati se kini lati kede oro olorun oro ase na wa ninu oro olorun iye ati igbala o na lo wa ninu oro olorun boya eyin na wa wo wi pe e fe polowo oja yin abi eyin na fe se kini e fe je onigbowo ni abala oro ase lati wi pe anfani ti oba oke fi fun yin eyin na fe se kini e fe ko di ibukun fun awon eyan abi oro olorun eyi to je pe olorun fi fun yin e fe se kini e fe fi bo awon eyan gege bi iran ikeyin ta wa ye abi eyin na fe je onigbowo baba ninu oluwa mama ninu oluwa lati wi pe ore ofe won na ko di ti gbogbo agbaye e le se kini e lanfani lati kan si ikoni wa ikoni wa radio 89.3 FM. Eto kale si pokuna laafin Oluyole Estate ni ilu Ibadan. Eka si eka ipolowo oja wa. Eri oga wa nbe tobi owo aje. Awon na won se kini won gba yin lalejo lati se kini lati so pe ori eto emi lolope e fe polowo oja yin ni e fe ki oro yin na ise yin owo yin ko ja si ope e kan si wa. E de fe pe mi na ni boya kin yoju sibi ti e wa e se kini e le pe mi si ori ero ibanisoro temi o na ni WhatsApp number mi leyin eto e kan si mi 08038072357 08038072357 e fe kan si mi leyin eto ka jo se kini gabi ti wa ka fi gbe ti yen laruge ebun atori ofe ti olorun fun fun yin ko je ti gbogbo agbaye nitori pe o ni e lo si gbogbo aye lati lo ma wa sun eyin rere ni papapa eja koja lo si abala koko e tin sha bala tani olope.

0: asoro maye o
1: asoro maye oloruko nla oba oba
0: asoro ma tase
1: asoro maye oloruko nla
0: ojirogo sogo
1: ojirogo sogo
2: kande akinwale re e to pe ni ma ni oloa ya kokoro aseyori emi na yin oda gbogbo yara le
0: oya e fo pe
2: oya eja fi ope fun nitori pe abala tani olope o na la wa ye gege be ti se mo yi pe olohun ta fi nwole si abala tani olope kini ohun ta fi wole si abala tani olope leni e ti mo yi pe ikoni ta wa ikoni agbon magbe tokun fun mi ogbon imo ati oye o na ni ikoni ye e ti mo ba se nbu mo ni ojo mejo mejo aki alejo wa eyi to je pe won fara won ni abala tani olope ni jejo ton je evangelist Esther to je pe orin eyin na ti gbo irin ajo won bo yi se kini bo se yori si ope sugbon leni ani ka jo se kini ka jo gbe awon kan ka jo gbe won ga na ka jo yin won nitori pe opolopo wa ri opolopo orin to je pe o wa gege bi arakunrin kan to je pe o konrin nipa mama ati awon omo ko to se kini ko to ko ti awon baba mo mo pe o ti fe ni se tawon kan ti se o pe ko to ko ti awon baba sugbon leni a fe specialize ni fun awon baba ki so pe awa baba o na la fe yin nitori pe won opolopo igba ti baba ba se rele ogbo ni won to je se kini no je ma nfori yin fun baba akoye kori be leni tani a npe ni baba gan tala npe ni baba tala npe ni baba eyin e koja lo sojo opo koju simi ki nbo odo re ti ikoni ye at west radio 893 fm van page at west radio 893 fm van page e koja lo be eyin na e fun won pe eyin sibe gege bi won na ta fe gbe yewo ni abala tani olope o na ni bi pe ki la npe ni baba awon wo la npe ni baba ta ba nso nipa baba o na la fe gbe yewo okeji na ta fe se a fe ka se kini ka mo riri awon baba gbogbo eyin to je pe e se ni baba to wa laye gbogbo eyin to ye pe baba gan ti koja lo e mo riri awon na mama ni gbogbo igba yen ki se mama nikan na ta ni a npe ni baba e ja mo riri baba o na la mo lo o na la se ni abala tani olope tabati tu akoko lati se ojo opo yen kale eja se kini eja ki awon baba wa ka mo riri won na ka gborin fun won nigba ton wa lori oke pe.

0: baba wa tun be lorun ni femi sona na tun so ye baba kekere olorun kekere ninu ayo na lawon baba wa
1: eni to fun mi ni segun lorun mi eni to fa
0: sugbon se mi lana pe opolopo wa man so ye pe ti baba bawo a man so ye pe yala koko e tori pe wa ni iya lo jiya lopo lopo
1: o kore to si oruko re
0: sugbon gege bi awon to loju se baba baba ni baba nje won lo anfani lati ki gbogbo awon ton je baba
1: jesu nikan loruko to du
0: le patara ti le pati emi

0: baba emi ma gun fun wa
1: ba je won o to sita ona to gba jo mi loju
0: so a tun faya fun mi ni
1: e lo fo won lori
0: baba siwa lori oke pe
1: to to pe ja
0: jo jo
1: ja jesu o ma se un bo
0: be lo ni mo nki awon baba baba ninu oluwa Reverend Dr. Olubomi Ayeni. Baba dada no ni won. Apostle Matthew Ajao. Baba dada no ni won.
1: Ati won gbogun de Oluwa.
0: Baba ninu Oluwa.
1: Baba. Won ti mo fo won ti ri kai. Je won o dun sita.
0: Prophet Ade Omo Jason JP.
1: Lo tun gba jo mi loju, so nbe lo fo won lori. Eni to to gbe ja bi ja. Jesu o ma se un gbo mi.
0: Awon bi Ka mi dada. Ba mi na ni. Pastor Seun Oyewusi Oniwaasun. Happy Father's Day. Fẹ́ràn mi Babalola, fẹ́ràn mi ga Babalola nga. Àwọn bàbá fún mi nìyẹn.

0: wa je oga wa labala ku wo pe
1: anagara lono
0: ba na lawo na
1: omi o si tun je olododo
0: olotu eto ye ade damo la mo ba olomi ye
1: ala pa sere lala mi
0: baba one nation
1: o bi baba ga
0: le agbe awon baba baba ga
2: awon run soro ogu olorun ofuru fun fi sere han
0: oloye soni
1: Happy
0: Father's Day
1: ogo haleluya eja inu ibu kono
3: ti o to fun mi sere han
1: oni bi si mi mo
0: lo agbe mi ga mo to so
1: oju ri sowo re ni
0: Happy Father's Day
1: ari pa sere lori oku eri latenu peteru
0: baba ko na wa legbe mi ninu kulo yi

0: mi o si tun je olohun
1: awon baba po
2: same
1: adelere nko
0: a sere lara mi sola
1: bibi ige
0: olorun
1: gbogbo yin na mo ki me ko ni wa nbi wa baba ba ja gbon sa fefe ni ikan ni yi afolabi eko nko to sin alo afolabi sunday sana ni e moidin ewo melo ni kin so awon to wa lojo bo ti npe mi bi pe awon na fe appreciate awon baba e ma binu ba se sele ni na niyan.

0: Disney concert. Open Lolowa. Ibe no lagba debi.
1: Aye e ma.
0: Ori ofe Christi si mama.
1: Bimi lohun temi o mo.
0: Alaye Christi o ni fin sile.
1: Bimi lohun temi o mo se. Ase yohun lọlọrun ba. Oba to ni wa. Ani ka.
0: Fun eyin baba.
1: Ki ajoba.
0: Fun awa baba.
1: Ife gori o gbogbo.
0: O na lo je kin fi le be leyi. Egbiyanju wa kin se lasan. Gbogbo eyin baba. Ori ofe te fi ma je baba, Olorun na yo yonda re fun yin.
1: Olorun
0: yo fa Olorun yo fa nu yonda re fun wa. E ti ri bawon eyan se fe wa bayi. Gege bi baba. Gbogbo eyin baba. Baba loju lowo. Gbogbo yin na lo je pe mo ki ne wo ni papapa lori ijoba akoko. Akoko yen ti ko wa ni papa mora. E mo pe ka ti wa abala ikeje ti n se abala oro ase. Ni papapa oya eja koja lo si abala oro ase.

Ekuro leo asiku dede woyi gbogbo eyan ara lete ngbo wa ni ile yi yen ni ilu Ibadan yi ati ni gbogbo orilede wa ni biba ni Nigeria e ma gbagbe eto to wa lori afefe eto yin eto wa na ni iriri lagba afe dupe lowo Ilorun Elejumare eni to saanu fun wa to mu wa wa ni aye ati alafia ti ko je ki adoku oba awon oba ni alagba wi ni oba nla to sole ayero eleti lukara bi ajere gbani gbani tan saya gbongbo idile jese omo meri alapa nla to sole

Olorun Elédùmarè to tun ṣaanu fun wa to je ka ri ojo isinmi ologo toni adupe lowo re aso ipo se tori pe oun ni oba nla oun ni oba iyanu oun ni Elédùmarè oun ni opo mulero aye wa oun lo nṣaanu fun wa ni gbogbo ojo oun ni ko ti je ka doku kile ti lanu ko gbe wa mi adupe lowo Olorun tori popolopo la jo se Sunday to koja yi aye mo a o fi yo won o a fi n gbe oruko Oluwa ga ni tori ngba ta ba wa laaye o na la le yin Olorun logo oku to ti ku Olorun yen so pe ko le yin Olorun awa ta wa laaye na ni alanfani lati so pe Oluwa o se fun anu re to daju to nsogo lori aye wa lori idile wa eyin te n gbo mi Oluwa o se o tori po je ki idile wa ko ti daru o je ki ede wa ko ti ko ti fo o ti fon ka aso ipo o se Oluwa ati awa aya oko atawon omo wa awa laye awa laye awa lalaafia isele buburu ko sele si wa Oluwa o se o.

0: awon mama ati baba wa won ti wa ni ori afefe lowo lowo bayi won ti wa ni ile ise wa ni West Radio 89.3 FM ewo ewo dop kan lo fe da won duro die sugba dupe lowo olorun elejumare to so wi pe a ma tu pade leni yi ma pe baba wa si ori afefe won ba wa ki awon ara ile won ba wa daruko won fun yin ni ayin ara ile baba wa e ka bo sa e ba wa ki awon ara ile
1: e kuro le o oruko temi ni Olatunji Michael Aremu
0: e se pipo baba wa e kaabo ah baba wa Olatunji Michael Aremu won wa ni biba pelu ololufe won aya won ah mama wa e je ba wa ki awon ara ile
2: e kuro le gbogbo ara ile o oruko temi ni Janet bi npe aya Michael Aremu Olatunji
0: Ashun mama wa Janet ashe ese pupo pe a pe yin eje wa ti daddy wa na ese gan pe a fi iwe pe yin esi je wa aso pe ese e baba tori akoko wa tin lo die je odo yin ni ma ti bere ibere mo fe bere ni pe bawo le yin ati mommy bawo le se pade re bawo le se pade sa
1: ah itan la le fe gbo yi
0: ese sa daddy
1: Esi gbo dara dara.
0: Ese.
1: Omo ijo the Gospel Faith Mission International. Lawa mejeji.
0: Lo ase.
1: Ni ilu Eko. Sugbon ojo sin ni abe ile ijo sin kan na.
0: Yes sir.
1: Nitori ta la ma fe ta lo mo Olorun ta lo ye ka fe. O gba mi ni akoko die duru pe nitika so otitoro mo gbagbo mo mo Jesu dara nitori ta la ma fe o gba mi ni akoko die ko to di pe mi pelu won pade sugbon Olorun eni to ni fe mi to de ni fe awon na suru da be ni pe enikan tin duro de enikeji na tin duro de enikini so ba se pade niyan ti mo gbo nipa won pe arabirin o wa ni bi bayi e lo wo to a je n tele gbadura pelu e ke gbadura si ki irin ajo na si bere ko ju be lo ko de ti pe no kan le die ni decade merin ni
0: decade merin that's 40 years
1: o ti le ni 40 die
0: and above oluwa seun adupe lowo olorun elejumare to fun yin ni okun ati agbara te tu fi wa laye te fi wa ni aye titi di akoko yi
1: ka fo pe fo lorun
0: oluwa seun mommy ki le ri ni ara daddy nigba ton wa ba yin ni josin yen ti won wa ba yin so pe ah awon feran yin o abi bawo gan ni na ki le ra to attract yin to je pe o pe ah eni yi ma fi soko mi
2: akoko igba yen ki o se ni to nwo boya enikan lewa abi o lewa ologo tabi olowo sugbon ta ba ti le fi lo olorun pe bayi ni se ona wa nbe abo na o si nibe eternity a ba ti gba ninu adura ta ba gba ohun la ma tele la koko na
0: mo pe lojo ko mo pa awon family ko ta ona ti dagba mama yin na wa so pe ah teyan ba se n gbadura o di oju eko ko laju kan e jo ba o le se ri statement yen si pe show that as a child of God pe ke yan doju ko laju awon na salaye nkan to fi so be o laye ta wa yi laye odi oni yi
2: laye o laye ode ni a le fi we akoko igba yen akoko igba ti wa yen a simile olorun patapata o ko si on kan teniyan kan le so lakoko na ti a ma bidanu pe ko sona bi olusagun tan ba so pe irin yin se o ma bayi bo se ma rire ti a ba so wi pe rara ko le ri be lakoko igbagbo wa sa le debi wi pe igbagbo wa le debi wi pe oro diju kan paju kan de ko sinu ero wa lakoko yen di gbogbo oju e ko gbadun aso Olorun ni ko ba le ri to ni
0: ese mama wa daddy kini advise yin fun awon to je pe won wa oko wa aya ni akoko ta wa yi se adura nikan to sa kini imoran yin fun won ipe aboya ton ba fe yin o kini nkan te ro pe won le se lakoko ta wa yi
1: eni to fe loko to de fe loko ton jo fe gbe dojo ale o ye ko bi eni ti o ti oni mola to le ti odun yi modun to nbo to le ti dekidi mo awon dekidi to wa awon aju eni eni olorun bi an ba gbagbo wi pe itoni tin ba gba lowo olorun o le gbe mi dojo ale akuku gbe dojo ale
0: oro le so ye daddy bo nko ti mo wa nro ni pe pelu aye ta wa yi e ti soro e ti so but kini awon afojusun eyan to je pe ah eni ti mo fe fe lele to je pe boya ara awon obirin kan to je pe de won wo pe ah eni yi o oni mo fe fe o bo se ma rire o bo se ma re wa re o o ma lowo lowo o abi ki mo mo pe ko ta ba bere lowo okunrin abobirin especially obirin laye ta wa pe eni ti mo fe fe olowo ni o tori olohun sogo lo da ipa wa wa bayi asi ni suru lere mo ba daddy mo fe ke ba wa so pe e laye ta wa yi ba won odo se yan injo tona abi e ba wa gba won ni moran pe nkan ton le se pe ton ba fe yan apart from demand ya mo pe to to eyan na ma ni self demand pe nkan ti mo fe lele bo se iyen lo to ni abi se mejeji lo to.
1: Thank you ma.
0: Yes sir, thank you sir.
1: Olorun fun ara adu ti wa a o de ni simu
0: Jesus
1: mo ti gbo le ti awon eyan kan ton so pe oja okunkun ni igbeyawo lodo temi ki so oja okunkun rara ti rara eni to nwa beauty to nwa education to nwa family background to nwa connection lara obirin abi lara okunrin gbogbo kini lo le ri even lara enikan chuchu sugbon njo le dale ibire mi niyan gbogbo nta ri yen bo tun ke nikan lewa to oni bi to nigba to mo bo tun ke nikan mo we to oni bi to mo in fact enikan ti ko we kan to so wipe why some of the degree holder ire kini fa ta won opolopo to ni degree ton fi je alai lowo lowo beni o ma nri be emi o fe ke nikan ko gbagbo wipe gbogbo to wa lara iniyan yi ohun lo hun fe ri ohun lo hun fe mo bo se lewa si bo se se gbogbo e lo ma sa sugbon e wa kan be ti ko si ni ode ara ti o ba ba awon eyan be pade won a jo gbe dojo ale
0: Oluwaseun mama wa mo fe bere lowo yin ma pe tori ohun ta n gbe ti mo fe ta fe gbe yewo loni o na ni oro nipa ife ejo kini ife gan laarin loko laya
2: ohun ti ife duro le lori po ohun akoko ni ife olorun bi toko ti yawo ba ma jo gbe dojo ale won gbodo jo je eni to ni ife olorun titi olorun yen ba ti wa nibe ife ti ara kekere ni tori oko mi tesi waju emi na n tesi waju iyen ni n to se pataki ju niyan sugba ka enikan ma tesi waju kenikan ma fa seyin yen o lewu pupo pupo so ife o dara lati feran okunrin ki se tori ibalo nikan elomiran gba pe tori ibalo ni ki se ibalo nikan ife laarin loko laya o debi lati toju ara eni toju oko toju aya toju awon omo so wa de dupe lowo olorun lati gba ta wa ti wonu e ko ti si family kan to joko to pari ija fun wa ri
0: e se mama wa oluwa se lati bi ogoji odun ole eyan ara ile ti en gbo wa boye ti en ibere kan tabi omiran a ma to pe ero ta fi te ma pe wa si sinu kulo yi ni west studio 9.3 fm a ma pe si ta gege bi awon baba wa se so fun yin lekan oruko won na ni pastor aremu michael olatunji ati mama wa dickness janet bin pe olatunji jp ni won won je iranse olorun agba ni ijo gospel faith mission international ta n pe ni government so won je oluko oro olorun won de je akikanju ninu oro olorun awon mejeji won je akikanju won je oluko won je counselor awon to ma gba awon tokotaya ti won ma gba won ni moran ti idile won fi roju raye boya yin te ni ibere kan tabi omiran te fe bere lowo awon baba wa aremu olatunji ati awon mama wa Janet olatunji anfani lele fun yin lati bere ibere to nru yin loju ibere mi ma tun doju ko baba wa aremu olatunji baba kini nkan to keep ife yin to je ko si wa laye titi bi akoko yi laarin eyin ati mommy
1: se o mo ri pe ife ma pe mike en tori pe da pe mike kan wa nle yin
0: that is true
1: yes e je tun bere yen gbo
0: mo ni pe kini nkan to je ki ife yin ko ma tesi waju ko ma mu dagba what kept your love going lati bi ogoji odun seyin to titi le
1: e se blopolopo
0: yes sir
1: o gboro tesi waju tori pe ohun ti olorun ba se a se pe ni ohun ti mo so e gbogbo eniyan kan lo le gba sugbon ye en to ba le gba a n ṣàǹfààní fún wọn nísinsìnyí àti ní ọjọ́ iwájú ayé wọn ó di ní a ṣàǹfààní fún wọn nísinsìnyí a tó ṣàǹfààní fún wọn ní ìkẹyìn ọjọ́ ayé wọn. Nítorí wípé ilé tí tọkọtaya tí wọn ò bá gbìyànjú ṣe ní bínú tí mo ti máa ń fi gírámà kankan á ní ìfẹ́ ṣe ló dàbí fúláwà tá a gbìn. A gbọdọ̀ nurture it. It must be nurtured. Then Olorun fun ẹni ife ko si nkan mi. Tambari ta ni ife o, kini ife o, oruko lo nje o, Olorun lo nje be. Gbogbo eni kankan wa ta le so pe Olorun ife mi Olorun se kini, on lo koko fe wa ko to di pe awa fe rara ati rara bi iyen ti je. Now ngba ti Olorun so mi pe aya re ri. Temi na si gba ti mo si wonu eje wi pe ẹ̀jẹ̀ mímọ̀ yìí ni mo jẹ́ pẹ̀lú rẹ olúwa ní gbogbo ọjọ́ ayé mi mo gbọ́dọ̀ máa rántí kì í ṣe nítorí ohun tí aya mi ṣe fún mi bí kò ṣe nítorí ẹ̀jẹ̀ tí mo jẹ́ kì í ṣe nítorí ohun tèmi ṣe fún bí kò ṣe nítorí ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ a sì jẹ́jẹ́ kì í ṣe pé nítorí pé mo fẹ́ràn ẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé ọlọ́run fi fún mi ẹ̀bùn ló jẹ́ fún mi mo gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀ ẹ̀bùn ni mo jẹ́ fún ó gbọ́dọ̀ tọ́jú mi kì í ṣe nítorí pé àbí ò bá wọ jẹ ká jẹ ká a jẹ wípé tó bá rẹ ẹni méjì tó ní jésù tán bá jọ ń kò dì jésù ẹnìkan ti sọnù ó ti lọ ti tráfù àwọn méjì ò lè jọ ní jésù kán dẹ̀ máa kọjú ìdá síra wọn kò lè pọsibú. Thank you.
0: Olúwaṣẹ́un bàbá tabátú wa mú wa nípa tara kí ni nǹkan tẹ máa ń ṣe fún mọ́mì tó jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn kó máa gbòòrò lọ́kàn mọ́mì bóyá àwọn nǹkan kí lẹ máa ń ṣe fún wọn bóyá nínú ilé tó ṣàjẹ́ kí mọ́mì ṣe àmà tán bá ti rí yín báyìí wọn nílé jẹ́.
1: O fẹ́ wọlé wa wọ́n obìnrin yìí.
0: Dádì.
1: Mo travel ní ọjọ́ kan mo lọ sí ìpàdé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Wọ́n ní àwọn olè wá sí àdúgbò ibi tá à ń gbé. Wọn wọlé tá n gbé o àwa kọ ló kọ chọọchì ló gba ilé yẹn fún wa ilé yẹn jẹ bí four flat kọ ni ṣùgbọn wọn wọ kankan nínú ẹ ṣùgbọn gbogbo àwọn ilé tó wà ní gbogbo ìtòkù yẹn wọn ra sáàkẹ èmi ò sí nlé mọmì wà nlé ó wà rọra fi fọọnù pè mí jẹjẹ wọn máa sọ pé ó lè wà ládùúgbò mo ní ṣe kí n máa bọ nlé ìsìn ni àwọn lòun ò ní kí n máa bọ nìkan. So ẹgbẹ́ tí mo wá délé mo ní ìyẹn ni pé mo ti ẹ̀ wúlò tó báyìí. Ohun tí wọ́n pè ní títọ́jú ara ẹni ọ̀n ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó gbogbo ohun tí mo ní pátápátá ti ẹ̀ ní gbogbo ohun tó ní pátápátá tó bá sọ pé mi mọ mọtò kan ṣe la ní bó bá sọ pé òun gbé tọrẹ mo mọ pé kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ náà fúnfàdà tí lòun gbé tọrẹ mo kàn lè pè kí ni reason bá sọ pé òun ní reason fúnfàdà ní kò sí reason àfi kí n gbà bẹ́ẹ̀ náà torí pé a ò jọ gbà pé kíní tèmi ni tiwa ni gbogbo ta ni tiwa ilé tá a kọ́ orúkọ wa méjèèjì ló wà lórí ẹ̀ gbogbo ta ni orúkọ eh moto ti mo nlo lo lo bayi tori pe mi ko ni mo pile eni won won ibi ton ti ra na ti se iwe oruko temi na ko if not oruko a mejeji ni ba jo wa nibe so bo di je niyan
0: daddy se ekutoje mommy eh mommy se gbogbo nkan ti daddy so yen se to to ni sha
2: o to ni mo aparo
0: tori pe wa joko na ni oje se ile feran daddy junior abi daddy lo feran yin
2: ajo feran ara wa ni
1: won ni da lo feran eni poji
2: ah ajo feran ara wa ni ajo feran ara wa dogba dogba ni awon omo wa gan mo pe
0: okay
2: a feran ara wa
0: daddy mommy e ba wa salaye lona wo le se ro pe
2: e
0: jo feran ara yin
2: to mo ba send nkan kan si mi mi le gbe mi mama je so mi pe e ma yo daddy lenu ma send it to daddy da ma a gbo kan to send yen
0: okay daddy se to to ni sha boya boya ile de feran mommy jo because ti mo je wo daddy ko te daddy lo run pe boya mommy lo fe daddy lo feran mommy jo daddy
1: je ele ti waju eyan ke rinu eyan thank you very much lotito loro yin nitori pe mo ma kini awon eyan debi bi pe ki lori lara e ki lo kini do bi feran e kini di bayi ti le fi ri bayi e bi won ti wi ajo feran ara wa tita lo wa poju emi o le so o emi o le so tori pe to ba ti ni bayi ni ka se be na la se tin ba le so pe bayi ko de sala se wa ele ti mo gbuyin afi ko ri be no a ki se be a ki se be
0: oluwa seun adupe lowo
1: olorun adupe o
0: ah mommy wa mommy Janet kini ko to je kinu yin dun ju pe lati bi ogoji odun
1: le bi ko o le ni ogoji odun
0: okay ni pa to ogoji odun o le kini ko to mu ni yin di daddy se fun yin to mu kinu yin dun gan la pe inu mi dun pe mo fe baba re mu mo fe won ni oko
2: o to munu mi dun pe mo fe loko ti mi o de regret ni pe o to gbogbo awon omo mi ko bere owo school lowo mi lojo kan ri
0: ah praise god
2: ko so wi pe o ku die kato wa ba mi fowo kun wa make sure pe owo school o lo titi awon ma le fi 35% setu ara won mi pe oni wahala kankan latodo won pe boya won gbe mi le mi soke pe kini yo to la mo bu na lo ma boju to
0: oluwa seun mama so wi pe nkan to munu awon dun ju oni ko ba won toju gbogbo awon omo won emi gigun ati alaafia te de fi ma je unje omo yi olorun ma tubo fun yin loruko
1: jesu
0: ati baba ati mama olorun a fun yin loruko jesu
2: amen
0: e mo daddy mu fe bere ni pe ki lo munu eyin na dun ju pe ah mo fe mama ije Janet, mo fe won ni gege bi aya.
1: Okay. Jesu ni ipile wa. Mi de fe ki awon to ngbo mi kan ro ko bi awon fanatics kan ni. No. O pe die kin to ni ya o mo lojo lori gan. Mo fe mo gbenu le enu ogoji odun bayi. Mi o ko ogoji odun bet o nsumo lo. Ki de se pe ko sowo ki se pe ko sise sugbon church la wa agboro fe eni to mo olorun agboro fe eni to mo olorun so ile lo kokko je ipile wa pe ah olorun ni o pile wa nitori eyi ah mi o le da pa ase kan tabi ki n da ronu kankan tabi ki n ko se kankan en ba kan sa now bi enikan ba le ran mi lowo ti mo bi number of children mo sare wo nkankan bayi enikan na
0: mo awon eyan ti n pe wole
1: enikan pe mi na mo mi o ko iwe joran joran pe daddy mo dupe pe mo ni ni baba o po ohun to ko be po aran emotion nigba ti mo n ka pe nigba ti mo wa laye enikan le kan to bayi o ni iwo lo je ka ni okan iwo lo je ka mo wi pe we must be this, we must be that, we must do this, we can do this, then o wa ni emi da education temi duro pe until ti gbogbo awon tawon pari school ti awon emi sese wa bere omo school le mi bayi emi sese wa bere school ti mi lati ma lo ti bi to nlo o ni o je ijo loju fun awon lopo lopo so bo ti je niyan gbogbo omo wa lo feran wa ko se nikan na omo to le so pe omo daddy ri tabo omo mommy ri ko si to je be ninu ile wa ko so omo daddy ko so omo mommy so ohun to ba gbo lenu eleyi lo ma gbo lenu eni keji ni gbagba to wa ni ewe won ro pe boya a o feran awon to tabi a hash sugbon gba ton jade lo ton dagba ton ri awon mate wo pe ah mo le se ri bayi mo le se ri bayi so won fun mo bi pe ah background de kaluku lo nte lori e olorun lo fun wa se
0: o lo wa seun adupe lowo olorun eledumare fun ohun ti olorun se ninu idile awon ololufe mejeje ti won wa ni kale ninu kuluwan biba ni west radio 89.3 fm baba wa mu fe bere pe mo fe ke so itumo ife mommy ti so leko osubo nigbati eyin ati mommy pade ohun ti ife tumo si ati be se logoji odun o le yi kitun ni ife tumo si ipe na like when you to take ba te koko bere rin ajo yin pe ah eni ti mo fe fe leleyo definition ife kan gbe lokan yin bo pelu 40 years and above 30 lo nsin yi eba wa so itumo ife gangan ninu idile to ra awon kan se bere rin ajo won ni last week in fact I no mo wan be wedding awon kan se bere rin ajo ife ti won lana ni so ki gan ni ife tumo si gan daddy.
1: Thank you. Bi awon ti so lekan pe ife oloruko pupo ni oloruko pupo ni ohun to de tumo si fun kaluku yatoto
0: bene e personal experience ti yin pe e je ka gba ipe pe tori o ti n pe wa ti pe hello ele kuro le o
3: e ma kuro le ma
0: e kuro le sa baba wa o e jo ki loruko yin ati bi de ti n pe wa
3: oruko mi ni ayin abolarin wa olade pupo
0: e se gan
3: agula ni luba
0: awon lolufe eto eni yen won le se ko ma pe wa ejo kini bere yin sir
3: to bere mi lo todo ya wa ko ki baba wa o
0: won ki yin sir
1: mo gbo mo ndawo
3: baba agba lohun ko ni fi sile
0: amen
3: amen ya wa
0: yes sir
3: mo ba ni dupe lowo lohun e pe de kan lai se mi ni so pe era mi gba emi si ma n ṣàdúrà kan si anu ti o fada ti ohunkohun ọlọrun ko ṣe fun gbogbo wa
0: ami
3: ẹni wipe baba o bere owo lọwọ yi ri tobi wipe gbogbo eto isuna lori ile ri awọn ẹgbọn mi ataburo mi baba lo si kini wọn mojuto mo ba e dupe fanu te ri gba iṣu ni bajẹ mọ e lọwọ
0: ami
3: gbọmọ ẹ máa gbàgbé o ṣe bí ohun tí àwọn èèyàn bíi bàbá máa sábà sọ níbi ìgbéra wo ni pé ọkọ àtaya olùrànlọwọ ni wọn jẹ
0: bẹẹni
3: àbí bẹẹ kọ
0: bẹẹni
3: mo fẹẹ sọ pé wọnyí nìkan ṣoṣo ń dúró báyìí àgbáyé ṣe tóbi tó ẹyin nìkan mo rí pé ó pẹrú èdè bẹẹ sínú yorùbá mi yé ya wa
0: ó yé mi sàmù gbọ́ mọ̀ gbọ́ yín
3: ìtorí pé ṣó wọ́pọ̀ ṣà ká tó lóbìnrin kan tí ó pé ọkọ òun kò béèrè owó lọ́wọ́ òun rí bóyá yíyá ni àbídàkùjọba mi fi kún ẹni kò ṣẹlẹ̀ rí ó sọ mọ́ o èṣù níbàjẹ́ o
0: ẹjẹ pẹ́ o àmì àmì ẹ ṣe gan bàbá wa ìnáwó láàrin wa ẹ ṣe
2: bó ṣe rí gan ni mo ṣe sọyìn sà irú ẹ̀mí wà ẹ nílé mi o o de ma wọn le ma lori ọfẹ ati so wa lori afẹfẹ bayi so kò le jẹ ile tiwa nikan lori bẹẹ a ọpọlọpọ paapaa julọ awọn ta jọ wa ni ipo kan naa ninu ijọ ibi ta ti n jọsin ko awọn to ba ti le kẹkọọ lọ ni abẹ general overseer wa ko si wọn ko si aniani kò sí àní-àní inú ẹ̀ pé bóyá à ń gbé yẹ̀wò àbá gbé yẹ̀wò irọ́ ló ń pa àbó òótọ́ ló ń sọ torí àwọn ẹ̀kọ́ tán ń kọ́ wa ni
0: ẹ ṣe màmá wa gege bi nkan ti daddy kuku so lekan se mo opolopo ton je christian na ton de je pastor oluiranse olorun na opolopo ni bukata idile won lo je pe 50-50 ni ninu ile o opolopo se mo ekan la lele tu ko wa emi gan mo fe le ma gboru eri because se mo pe baba wa san wo obowo school fee lati ojo akoko bayi titi di. It's really the grace of God. Ori ofe nla Olorun ni baba emi gigun ati alafia Olorun yo fi fun yin loruko Jesu ati mama na emi gigun ati alafia Olorun yo fi fun yin te ma fi jenje awon omo mommy so wa tun mo si pe eyin what kini kan te na contribute ninu idile kini kan ti eyin na nse te fi tori baba e so baba ton pe wa ton sin won ni pe olurannlowo Olorun fi wa se awon kan wo gan leyin na nse to je pe e fi ran daddy lowo ninu ile
2: e se gan seri se ni oro yen dabi koko ba mi sise na so later emi na wa ba sise bi oro wa se ri niyan okay nti mo so ni wi pe igba ta won wa full time in ministry ko to di pe won retire ajo nlo kakiri ni mi didi ni center office kan ilu ibi ta ba ti de nti n ba ti ri nbe ni ma fi soja bo ba de je se iranse na ni ki mu se ma ri wi pe mo se karakara Olorun de n ba wa lo so a de jo ran ara wa lowo lo titi a fi pari ise yen be nigba ta wa dari de so emi na pada senu ise temi so awon wa je oluran lowo fun mi lenu ise yen mo mo pa ti yeyin ju bi mo se so lo so gba ta ti de yen bayi ile ti wa gbogbo ti wa shobure gbogbo ere so gbogbo mo se se yen o de n support mi lo emi na o de so pe tori won o si nbe pe ko so wo nbe a jo wa nbe ni so ko si pe boya mi o si ran won awon na mo pe mo ran won lowo by the grace of God fashion designer ni mi but nitori ise iranse mo party tori pe aduro loju kan won gbe wa kakiri ni so mo wa lo wa won ise kekeke awon ise kekeke mama ko aba de station kan ba ti re eni to ma se kan a ko mi nbe no ba ma de station mi ma mu lo nbe ma bere si se so business a ma lo be ni
0: so mo fe jeun
2: o ma fe jeun a jo rara wa lowo ni but wi pe ki okunrin so wi pe a fe sanwo lewe omo o oya o ile to wa university lohun yen ko ri kini kankan o wa kankan ko lo ko fun o won bere won ma fun mi lowo ni won ni e lo ra owo wa to owo to emi oni pada so yen fun won
0: mama wa
2: a se yen a se debi wipe ifun awon omo yen se so lenu jo meta yi wipe se bi a mo gbogbo bi eyin ati daddy se n ba wa te n ba wa se tori gbogbo e de lo daradara so a gbodo se tan ka wa so pa amo yin mo
0: e se gan mama wa oro agba ni yi o won ni to ba denu eni ni mama ti ba wa soro agba wa obirin nile ki se pa ma da won daddy dai pe daddy ni o ma se le na ma se tohun awon na won ni ojuse kan ati omiran ti awon na nse gege bi iya ninu ile bo ye ti fe pe wa si ori afefe
1: ya ti fi kun bi ton so yen die
0: okay sir okay e je ki n pe awon ero to wonu kulu isita tabara won ara le ti won fe ba wa soro 0916 893 1000 0916 893 1000 0915 333 4 893 0915 333 4 893 0915 333 3 893 0915 333 3 893 Hello. Ekuro leo.
3: Ekuro le
0: sa o.
3: No lo pe pada o.
0: Okay, baba wa Bolarin wa awon na won pe pada.
3: Mo fe ki ya bi ni ti ki awon aranso, won ni ilo la won abi?
0: Beni
2: sa.
3: Amone dara.
2: Beni sa.
0: Dara fun wa.
3: Kini o.
2: E ti sa.
3: Se na o.
2: Oluwa ku se sa.
3: Yo pe wa o.
2: Ami sa.
0: Ami.
3: Jo me dupe. Pe igba koko. amunigara wa sori eto yi o lo atakun logo e like e se o
0: e se sa baba wa ina bolarin wa se go e se eh daddy fe ba wa fi kun oro ti mommy so lekan yen
1: yes lori pe kini awon go nse lati fi ran ile lowo won se gudugudu meje won ti se yaya mefa obirin meta la le ri toju ko
0: yen agbosoba fun yi mama wa
1: wo fi oro mo se ri rara ati rara lori bi omo ise dagba won ko ipa to po ribiribi nitori pe pe an to omo an boju to omo omo o wayward mo wa lowo
0: e je ka gba ipe
1: okay
0: o ti rebete e tun wa pe si ori ero won yi 0916893 1000 0916893 1000 0916893 1000 0915 333 4 893 Hello Hello Ekurole o Yes sir Yes sir Ejeba wa gbohun soke de Ekurole sir Yes sir Okay Mr. Olukayode lati Kola Yes sir
4: Ami
0: E ba wa kuro ni bi radio yin die o ejo o. E ba wa yin radio yin sile.
4: Ko si nle mi tare mo ti pa radio.
0: Okay sir, okay sir. Ka le gbo yin dada.
4: Seri a le si eko. An pa eko ipile ati eko iwe ti awon mama ati baba yin se ko nigba se won a le si we ti aye isisi. Se tisha to fe ko won le wi gan so nkan le ko and ti mo ba ka ma tan ra wa yo mo ba de na to ni eko ninu ijo olorun eko ninu ijo olorun na ni isi ti mama ti papa to wa lori seko e to ba ni ro pa o sorry o e ri pe iye bi iye eko de nigba se gba e ma ka tan ra wa je a ti fa wo ese yi ti e ni isi nitori tabi isi olorun ko sanu wa ni ko lo ko gba wa
0: anu
4: eyi baba e ma jake ma bi fun anu
0: tori
4: awon baba na awon ma wo pe ko ma ashu ko ma ashu e na pe ko ti yawo no le gan apa ki o to ko baba mo bi ju tabi ki ya baba mo bi ju baba lo ma ni wa ki le de tori olorun wo Isso é dano jari, no la broma pa fun mo omo, e wuru deye. Isso que é só que Olorun je ko mo yen, Olorun je wulo.
0: Amen.
4: Ke ma te siwaju.
0: Yes sir, e se baba wa Kayode. E se. Yes sir. Eh baba, e soro kan lo lekan sa nipa nkan ti mommy se takun takun. Ori e na ni baba e na soro le lori. E ba wa salaye fa won ara ile. Eh

0: Hello. Hello.
1: Ni e ka tun.
0: E ka san sa o.
1: Ipo.
0: E Oluwa lo nba wa ti ejo ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
1: Oruko ti ri ni Ayobami lati Soka.
0: Lati Soka, okay. Kini ibere yin fa on baba wa?
1: Baba mi ti le mo da, mo mo da da.
0: Ah Oluwa se.
1: Awon na ke mo ni bi ti so yen. Ere to won.
0: Ah, e se.
1: Ayobami se lati mo. E ti mo mo da da ni mo de ma ti bi. Wa Victoro pe iwo
0: Olorun
1: sa ni mo. Mm. Ba ti mo mo ra ninu aye o.
0: Mm.
1: Bi mo mo ba se le dadi bi ma saja nule.
0: Mm.
1: Ba a mo mo won da da. Mo de yin Olorun ni ni asko.
0: Mm. E se.
1: O ko bi ti mo ni daru.
0: Ami ami Jesu e se gan o.
1: Ai ri awon mo.
0: E se gan Mr. Ayo lati Sokas e se pe.
1: Oda,
0: thank you so much. Eh baba, ati ti gbo nkan mi pe eyin le ma ntoju mommy ti mommy o ba ti sinle. E ba wa soro lori awon obi to je pe enikan ma na e soro nipa wayward nsin pe Olorun je ka awon omo yen kan yaya kuya. Eyin re ma ti lo lataro titi di ale. Bawo le se sakoso awon omo na ninu ile t'Olorun fi to won ti o je kan yaya kuya.
2: Ile ti Jesu ba ngbe
0: ile
2: ayo ni
0: ile
2: ayo ni o ti to be a wa korin bi Olorun ba ni to mo oro bibeli kan so pe to omo re yo fun oni isimi to omode ni ona ti yo to nigba to ba dagba ton ki yo ya kuro ni ibe bi ko se pe Oluwa ba ko ile na awon to ko sise lasan ni oro omo lo fe so nigba to bere oro yen ki se ile kiko ile ologiri merin mefa oro omo ni lo fe so tori pe ninu esese keta ori yen o so wi pe omo ni ni Oluwa omo owo si ni ere re bi ofa ti ri lowo alagbara be ni awon omo iwe pe omo kan wayward ko wayward o le obi le sa gbogbo pa e obi le sa gbogbo pa e sugbon won le ma ba gege bi nton se ibi ti boya omo abi awon obi ti mi se awa ta wa nta le ma mo in fact awon fura won le ma mo sugbon nkokon ye ni bi kan lo fa ni e sugbon emi gbagbo wi pe ohun ko nti Olorun ba lowo si nba ima yori si rere ni lori ti pe okunrin a lo be ni eni ti full time pastor ni mi full time titi mo fi retire but mo pe age of 70 some years back so oni a se pada wale ko si omo badan na mejeji ibi ta tin ka kiri ni awa sise badan la kan wo pe a prefer lati gbe ilu yi
0: o wa peaceful abi o mo badan le mi ipe ilu wa dun bi o
2: e ma so wo polowo awon ala de wa gba o. So I came from Abeokuta.
0: Okay sir.
2: Awon ala ti Ondo town.
0: Okay.
2: The church lati pade nigba na ko se to fe mo nbo lo ti ja wa bi ko se wi pe a gba eko Christi a de mulo iyen nigba ta wa nbi mo dodogbon ni kemi lo ma lo office at office debo mi ko ti e wa saye phone to ma so fara le wi pe office ni mo ro pe mo nlo sugbon adiko lo office o ati lo sibi bayi igba te ba de na le de bo ti je na niyan sugbon Olorun fun mi loro ofe ebun ton pe ni ife mi n so pe mo ni pupo sugbon mo ni die mo le so ni awon odun kan seyin ni odun 1976 ohun ti a ba nu church niyan mo didi lo opolopo akoko to po lati bere lowo Olorun pe ko fun mi ni ohun ton pe ni ife ti eyin gangan ojo to sele mo mo mo mo mo le ko senti mi o le feran mo ma n toju ife mi ni mo ma n toju en to tin ba fi han bi mo je le feran eyan to ohun na fe bi mi le pe se o si nkan mi ndi e so ma ko ra ba lo ni won ba bi tin ba ri to ba gbade bi awon kan won yi ti je niyan awon lo boju to awon omo yen iye kiye to n ki n fi sile ohun ko lo fe to omo family.

0: kan ni ede ayede nigba na se wa leko lori pe elolo fun mi ko to jeun ko to se ko to mo mo kan renrin sinu ni to o mo ni ko lo pe oko e wa mo ni gbogbo nto iyawo e so le se be ni o oni be na ni mo ni ko ni dimo sa dake mo ran yawo pe ko lo pe yawo mi wa pe oya o elo le mo fun eyin te fi gbo onje ti aje mewa ni wa ngba na awa meji nigboro fe oluwa fun ala omo merin tabi kin so pe abi omo merin eh tori pe ba la fe si olorun afun wa si so awon merin tun ba wa gbe we are ten owo ti obirin yi gba boya gbogun bi a merin abi marun ni won oju owo ti yawo mi gba to fe gbo nje fun eyan mewa ta de fe je di ojo keje abi ojo keta bi mo se so pe ah mommy elo ni mo fun yin lana te fi gbo nje si ile won sare wa oju npe ki la nso kini musa mo kun ti oro e ma tumo si niyan so musa de amun mo fe ke so ni bi o ti so pe iye bayi ni obirin ba sare kun lese mejeji o ni esa ija ti pari o ti pari ohun a pada wa keko ba won mo mi se fi iye bayi gbo nje la ki se sin yi o 1990 ni o pe ba won se fi iye bayi gbo nje to de to lo ti gbogbo le de jeun ninu nje to hun de wa gbaye to ju be lo tawon de to ya wa ta je bo ti je niyi nitori pe oluwa darapo mo wa nitori pe awon emi gba awon gbo awon gba mi gbo tan ba lo wa o wa tin ba ni o wa o ti je na ni then awon mo de gboran si wa lenu olorun je because eje mi mo lo bi gbogbo won
1: Eshe baba wa Michael mommy wa Janet
0: en daruko Michael fun gba kini gba koko
1: Eshe daddy oloruko je ki so pe oko mi lo gba aburuko oko mi lo gba oruko tori 70 plus eh how are you
0: omo jo melu
1: 660 ni daddy omo jo
0: melu eh odun melu
1: mommy e je ki bere lowo yin ma pe igbawo gan gege bi obirin lo tona lati bere si ni ko awon omo wa ninu ile nipa idokowo omo ke ba wa salaye fa awon obirin ninu ile bo lo n se ran yin lowo awon nkan te se mo gbe mama kan wa bi ba ijoko won ni pe aya matangala won nu ile o pe daddy awon custom ni won ki n gbele rara osu meta osu mefa awon te n wale sugbon awon wa di aya matanga won di okunrin ba won se perform duty obirin la won tun se tokunrin na pe eyin omo ise eni yaya kuya olohun o de je ki won ya kini nkan te yin na se nu le to je ki awon omo yi titi ton fi de aye won gbogbo won awon nkan te n se tete ti ton fi gbeko ton nkan te n se lati bere te pepe won
2: ise olotu
1: yesma
2: eri pe ipile idile o lagbara lopolopo ohun ti eyan ba fi kale ninu idile pe mo se fe ki idile mi orire so bi owo mejeji ba le papo tan de mu ko ri be a ran gbogbo ebi lowo ifun awon omo olomo to n ba wa gbe gan tora awon omo olomo to n ba egbo tan so eyan mewa lekan awon omo olomo mi to ba gbe awon omo church tan ba wa gbe so seri lori ibere te bere yen ore ofe yen owo olohun ni kemi gan fara mi to mo pe mo buru omo mi so jade lenu ni oni mami oni e dariji wa o la ro pe buru ni e a mo pe ntun aye wa se ni tori pe won mo pe mi igba nonsense emi o de fe ore kore won sin le lo le onile won le lo le onile kan lo jeun tori gbogbo lati gbin si won ninu be ni pa le jogan gbo nje wale si won ba ti mo ti won se won ma ni eloke pada wa mami o sin le tori kan ba gba le ma ba mo wi ki le gba le fun e ma ntan se e wa gbo nje le boya mo je kan mo pe leyin lemi pe boya enikan se lemi abi boya won se oku agba ta de mo pe lo to oku agba ni won se ki se pe won ni baba won to ti ku la to gogun odun won lese wa yi ha e pada loni leyin onje meji yen e ma gbo onje kankan le fun mi o so awon ma wa kuku gba wi pe anybody to ba ti gbonje wa egbe lo ka ba pa ti mami ba de ke de wa so awon na ti fi lele wi pe ala le bayi oni kaluku ti ni ori bible to ma ka ngba ti baba de ti fi lele agbodo tele ni won wa nle o won o si nle o devotion na le yen oni awon mami gan tun ma wa darapo ma wa ba se won ni lo le won then lori adura morning devotion o ti mara won ma ji ago marun ne won ma ji wa ni o ti e ti gba ti wahala wa ngboro ti ma nji lo ibi kan do gba oja ah gba won to ji ma ti mura gbogbo ti ma ni se ma ti se so ma kan so fa won ma yen ti daddy ba ti ji so pe mo sare lo gboja tori to ba ti dile ma bayi gboro bere si tun daru niyan a ni le gba oja yen ma nga de ma pe gbogbo e na la fi support ara won so a ti fi lele fun wa wi pe every day o morning devotion lale then
0: morning devotion laaro
2: yeah, morning devotion laaro the family altar lale so won ti fi lele be emi na gbadọ tele ti jota ba se gan awon mo ma bere bere lowo mi mami kilo de a ka bible lana se ori to nfo yin yen le o je ka ka bible lana ti daddy wa ba gbo o ma soro o
1: e se mama wa so mummy wa jene
2: ore ofe ni ore ofe ni
1: olorun seun ah akoko wa ti lo gan nigbati mo woju ago bayi baba ni suki e pa wa gbadura fun awon idile ti won la awon nkan kokoko ja lowo lowo bayi ati ile ise wa west radio ko to di pa lo
0: olorun a fi ope fun yin a fi yin fun yin nitori pe eyin ni oluwa ko si elomiran
2: se baba
0: e gbo pe ati yin wa a dupe fun ise ta fe se loni a se die nbe oluwa die ta se fi ibukun si
2: amen
0: mo gbadura turu pe ninu oruko to yinbo npe oko ninu ile tabi baba oni father f yen foundation ni aru to pari eyen responsibility ni oruko yen kankan f a t h oloni kankan ti kankan to je sugbon mi le ma lo lori yen ba sugbon foundation to da gbodo wa baba de gbodo mo pe ohun ni the man the responsible person julo ninu ile yen loruko Jesu jowo mo nbebe fun gbogbo idile to nfe onkan bi omiran loruko Jesu baba da won lohun
2: amen
0: akaga won to nfe omo oluwa da won lohun
2: amen
0: awon obi to ti lomo to loko to laya sugbon to ti re to fe oluwa da won lohun
2: amen
0: awon agba to ti dagba tumo to ni arun abi aisan kan lara ti o je kan gbaye gbadun oluwa da won lohun
2: amen
0: e wo won san
2: amen
0: ile ise yo ni jona o
2: amen
0: ile ise yo ni re yin
2: amen
0: wells radio well la pe e o ma sun si ni
2: amen
0: isun rere
2: amen
0: isun rere
2: amen
0: isun rere
2: amen
0: bo te je pe mi mo orisun kini well ti nje I don't know
1: kon gagbon ma gbe
0: o na ni beautiful loruko Jesus Christ e ma sun si re
2: amen
0: gbogbo eyan rere ni yo ji yin kan
2: amen
0: ma wa tun de ni ile ise yi emi won agun
2: amen
0: nipa agbara ti nbe ni eje Jesus won dogbo keje keje ile won o si ni fo ile won ni baje eto ita wa fi aye fun bayi loruko Jesus yo tun opolopo idile
2: je amen
0: loruko Jesus oluwa wa
2: amen
1: e se pupo baba wa Michael Olatuji ati mama wa Janet Olatuji e se gan mu mo ipe ta ba tun pe ni igba miran e o tun je wa e se pupo te wa ni eni yi a mama fi ele na se ilo na ni bo ti le je po o wa ka tu lo ajo akoko iba ilo boya yin te wa fe polowo oja boya fe ra 15 minutes ninu time wa boya 10 minutes de yin fe ra akoko lele fun yin lati se be gege e pe mi si ero 08035527571 08035527571 e se pipo odi ojo mejo